0: This is News in Samoa for Radio New Zealand, Pacifica from Aotearoa, New Zealand. First, the headlines. Mother of six sentenced over $190,000 working for families fraud. Horticulture industry welcomes government changes to RSE scheme. In sport, Zoe Hopps sprints her way into New Zealand sporting history. This is the details in the Samoan. Te Aumarie o Talani Mōrele Jori Silapas Fika Mai Aotearoa. O se tina e toa ono le whanau o whasala ina le varumasina o le whasala ngai tūri le whale. Te luailon tā pai no se lau iwas furua pe tā lau tupe whala fonga tue whafoi. Office o sani mo ainga po Families Tax Credit. Mai ngā tupe o whari aile matanga rungo tupe whala fonga po le Inland Revenue. Ile ia ia ia. Kona salua. Sa tautino e se sangi Rosalie Filoa, ia le monio morianga e le whangoi tupe whala fonga. Matula ia i lumo le whamas nonga whai tūmano e manakau iau kira ni sautia morelo wina non whastalanga. I runga antua rea varu maa sino le whastalanga i tūri le whale. Sa whastala ina foia Filoa i leisi ono maa sino pao popo ini tūtunga i le mai ai o na tūlio le whastalanga i le whale. O tupere tongi whala fonga tue whapo i moainga. O tupere tongi e o foina onikso sani moainga e maulo lalo tupe maua e yei whanau. I lelo ane mani sifuru varu tu sanga uru mātua. I le whātana no anga mani matanga ruanga o tupe whala fonga. Sa tau kino e filoa. Sa ieilo ina lava sa le tauna i maua nei tupere tongi. Ma o ia tupe sa whaonga i nei tupe whaalu i astakasi ma pili tau i ateang. Ai uilea. O le li pucho feo ingo tanta whemarangai. Sa whailoa e tusa mare whaalua se fulu. O na malanga e tunui whafu malona a inga mai le lua afe su lima i le lua afe mare lua fulu whaa. Whaaria de matanga aruanga o tupe o la whonga. Sa whai poipo i a whiloa i le lua afe su tasi. Mai to ono le la whanau malona to lua. A ele teimi sa telefonia i le ofiso o la whonga i le lua afe su fulu lima. Sa whaaria e whiloa i le son to lua. Sa e tapa aina mai a sa e tapa aina mai e mau ai tuperu tongi a to tuperu tongi wha ala whonga tue wha foi mo ainga mo le matua ino whatotasi mo le fitu tau sanga mai liru afis furvalu liru afi mai liru fofam e wha mau maunga mai lau fisa o tupe wha ala whonga sa wha ilo ai sa mau e filone i tuperu tongi ma wha tumu le pepa wha tumu lo na ia i nei tuperu tongi tau sanga rai tasi mai e wha tumu ina ele ai masi tutongi mau ala na paanga. O swinger por kalame o ngaro ngofa wai temi pole recognize the seasonal employment pole RSE. O la tu ina nche famani nongai pat fai ngaro e ngama fato anga ma so swani ai kanga te fai ngaro e ngai piona fari ai. Ele fara butongo fato anga la au aina mala atu to. Wari ele fai ngama lo swing o tu la thono la fasa vali le isi go tau sanga. E au fi ai le maro si atu mani manino tu langa o fali no non fai tinga te fai ngaro e ngofa wai temi. Ma te le te fōse tūna inga o la la tū maua. E te sui e iei fōre whai ngā ruanga. Ma whātoa ngai ngā rulu e a o iei niu sila ne i lalo le pōrka lame. E leo toe ma mao e ma whai e tanga te whai ngā ruanga on tāo sanga mō vise e pui pui e le whāpurunga ino tanga te malanga mai ai. E whātanga i la tū e ma motuai a la tū kone kalate sa malanga mai ai. E no rofo i pere tunu more umio o tulava i leo no masinan. Whāriel ka mātai ministāo whai malanga inga Erika Stanford. O isi swing o la taula i aere whawhai ngofi e ino tupe tipi o la whonga a o wha o popo ina le teimi o le tau le leo kampani. E whai a whati te inga le lei, mo reo o tula vai leono tau sanga. Whari aere wha rabu tonga le horticulture in New Zealand, o re swing o la tui ki te ele tau si o tula whono e le ta la whenga iai. Mo whare whai ngā rua ngā e wha atua tu ina. Whari aere te mātai o visi Philly Kate Scott. O ni swinga o lea whawhai ngofi e mo tukanta whai ngā luenga e malamala mai ma fōra wain. Whālea le li whai whātoanga o la au aina sua malie Paul Painter le pule au au fōia kampari le yummy fruit. O ni swinga o lea lai titia tuaini whawhai ngatā o tau singa mō whai whātoanga. O le meaolo le Samuel Fee la papaa ua o tu lava o latu ave i tangate Wellingtone tu wa latu ilau papa o whasa langa tu tonu ari tā langa. O le tū langa o na ua amata ina nei e whala abutonga o meole i Aotearoa po le Animal with Aotearoa. I se tāra sanga te te e whasa ai whato anga fee. O le whala abutonga mo so sori wala tū whaunga ina male i loya lau papa o whasa na launga. O wā o fee wala ulo te le apa atu e short time tangata. E pia na whaaria e le tamata i whatonu Mariana McDonald. Whaaria e McDonald o fee o ni meole mata ina telem. Kei toru fatu, e lan moana le toto, e iei mafau fau e moe mitiai. Toi mafai, ona tu fatu sia ini paso. O le fa rabu tonga u fa pa anga ma le selau fitu fitu fa rabu tonga ya tulu e fitu malilima. I le awina ati se tusi vaya nga fa upai ume ni sila. E tapai la to e muri muri ta ieta u tinonga. I le fa saino fa to anga e fa fai le lei fee. O fa to anga o fee le sami ere o fa ieni u tila nein. Ai o le lua fe manu rufuru lua sa tauia ia le malo ia le tasi le miliona ta la i le University of Wellani. E fai e ese sa i diringa i le aitia. Pari e McDonald. O lo iese ava noe ave aini sila matunu ue mua mua i le rolangi fa sa i le fai o fa to anga fee. Ma ia ta ua i le aini ma se awala e fai aini fa to anga fee i le rolangi. Ai pori kamateina e unolea ma le onga onga ni afianga e afianga. Awa ni meola e feola tai to tasi. Ai ato fa te sia de tono ni tani te tele se tu ai ngosi o si o mianga ni fa to anga. E mfoi ona le fia fia tu e mawa i ato tu vale. Ma e ta o foi o pati ale Greens, Labour, ma le Animal Trusted e fa a langa loina le tapu ai olo fa tari tari is pati pe langa loina le atu ta sanga o le tosua fau ale atu ina tuai le ta sanga et par mene. Ai o le liming stau le vastam fai ma faiva Shane Jones. Ai te en on fari e sono manatu. Ora sa ilia le lo fari e so tanga ma le risa tu e le fai o fa am ta fa tu be vesi ni ang se lo. Ta ma wa ni ti sing on yato se fana fa militeli ma se fana la ti ti o yani pulu tonu o le potomoi. O ta ida in the hall o lo fa solo no fa am sno fa am sno fa tu ma lo manuko yo kin ni sau tem. Lesa atua ia rana wha amata uinar wha so te o ta maiki. Ma le au whai ngāru ngai kolisi wai huku ma Rutherford. Ma wha leanga e pe wha ta ma ia i ofiso leo leo e lua. Ma no whuanga o le pāre mene. O lo mori o fo i le umia ino se la au malosi ma ni pomu wha pāpapo explosives. Ma le umia ino ni tai re te rieina. O re mori anga e ma fua mai skisi singa o se manifesto. Sa atua ia le tu whaina e hoa e le tai au la se usuma le lua mati. Ile teo sanga te ruai. O lo faa kia umai hoa, ia nei morianga. O le rilo leo sa te iuli le faa ria ina leo ia vaenga sa maua Detective Constable Daniel McKenzie. Sa tūlai le faa msino ngana nafi e faa matalai na ai lea so eino se fale i mange de east, ma se faa to anga tele wei hukum. E aofia i me sa maua le tuatusi i mange de, i se telefoni fe a vea yota ai se pepa ila tau me ai pole tinfoil, i le tono se posa. Ile fa to anga yugu sa mawai se le se ele ole o se tisti singo se ata mo se fano ri to ai ngole AR dash 15 assault rifle i to tono le botu mo e pe ona sa longo ina i la to o ho e ona ina o le to ai ngole fana o fa sa ina ne ni sila o le to ai ngole fana le sa fa ngai le ri fa tu fa le love this house fa ia fa le tele fa le tatalo mo se mi i ka le stick te ro avs riva. Sa mawa i fōi ma te whana i whai ma pamu po le pump action shotgun. Wa utu i pulu whana i lalo le moenga ma riva sumaleono o pulu whana. O se puso i eini pulu whana e lua kera unimus folu. Sa mawa fōi te tonu le potu mano. Wow. Sa whai ani la fonga ina i nāne min stāra vai fafo wa wasa maria Winston Peters. Fa sanga i whai pula le pāti ele green. Lawrence Sunan. I le whalefono. I le whai ai. Toi fōi lo nātunu. O Sunan sa whanau Jan Chin is teina. Ai ono fone ni sila te rumai le afe salau i was for pa. Sa ai longa na te ia ima le ina i nao wha o punga wha manu o loto mai a Peters i la zona nafi. Te luai le tau whai whai le teimu le a asau le lao ngā Peters. Sa whai eri tua i ngā Peters i le tūlanga sa ngā whai le whai ngā malo o mōmo atu mara pipisi o le COVID i sumaririma. A sumariva i le teimu sa wha au lawe ai Sunan. E sa tani e Peters. I nu ni wha matalanga sa ia whawhatuina ma ia wha ingoai Sunan o le sunshine. O lea, o lea whato a tau no mai niu sila nei le lima minuta te luai. Sili le toi te riu lona na tunu o lo tala pepe alo e pe o se i apuka. Ma toi whai e Peters o le mele ni wa wha ingoina o le wha temu klasi. E le pe o le mele sa e masari ai o le mele e toi te riu lona tunu malo ngutu malo malo aam. Sa whaari e te mai tai soa te iulo le Greens, Marama Davidson, o manatu whaari o Peters, e whataru a. Ta alonga le te mai tai te moe so we hop, sa te moe i le whawa ino se tala angai ta alonga ni sila, le ta alonga malo le tau plenga Pertani e Skotelani, i le manu malo le pinau le tuunga te mai tai morsela umita. I le pō manu ulu, ma le ma ulu ulu le kimu i le Malaya Scottstown Stadium, sa te mo e le teine ni usile se sao stawa e te puru te smariva te se konen. Ma whātoi la loa e i lana lama ma tātia sa whātuina are Oceania. Ma manu maro i te pine aua mua muani ustile te alonga maro i tāpulenga i lea tūunga. O se tūunga sa tau whao, ma manu maro i emi hanto engelani le pine siliva, e le sa whao e se fulu tesi male iwa valu se kone. Ai maua e Tori Lewis o stali le pine apa mea, i le teime se fulu tesi male iwa iwa. Se kone. Ai o le shampino le tūunga awali e ni ustile Lewis e Claire Burt. Wo ye faria sa ato tola balon to tunung ai lona lele man wi island ta aro ta lo nga maro ta pulenga sa to man malo ye clipper ta fa pe mani marishila ile pine awo na luo tu nga awali ile mai ayo na ye pui pui lan champino fa shala mitan e mun mun mai le ile man wi foi ona ye pui pui lan champino tu nga awali lu shala mita butterfly ile lu aso to luai ta ye lo ngoi le joni stila sa ngu ngu lo van te tonu ile lona lele ile vastone Ole atau va ye Clebert ile tuunga au le lusala mita freestyle ile asu muli muli o tuunga au e o mai te bora pom o sfur tolu pine maua ni shila tolu au lo fit sliva ma le tolu apa mem Richi Maunga ole alo ye neona toi tari ule laka pia ni usila ma leno fora fara ole e la teri tol tol sanga taru mai ole tuua ele numero se furu mu muale o blacks ni shila mo ya pani ta alain e bono fit fit ele no fora fara ole ole au Canterbury Morito a latu talonga mo mo le tamu sanga o fai tu malo ni stila NPC. Ile talonga mau kila ni pola stonai. Ole atu inai ile fai anga fo Canterbury Alex Robertson. Se a upenga malo si ile talonga mo mo mo le pui pui ole latu champini. Le o ye le fai mo mo le atu sina ise vai anga telo tanga tama tama ta. Mo le latu talonga mo mo le malai fo ole one New Zealand Stadium. I kala estete. Ole fito te sanga sa te aloe maunga ni Crusaders. O le fa fitu fo le nao ni te te ia le au kare stete il champino ta mursanga super bi. O le awa kala buli.
1: Whakalofla hi atu hane da wala tala tu tupu ke la tumoe aho nei. Whakamua, kua amana ki e tau takitaki ke te whahi malolo sino he tau tagat pasifika ke kau whakala taha ke whanuanga langa taha he tau he matakau Pacifica Medical Association. Moe amana ki fuki ke whamelongai Tōlong fule tau tali mai he whatuai e matakau nei. Talahauai e ke kafoko Josephine Omea Herman koe mga aho nei ge liu onu ki tua mo e whakawhia fia fōki ke he tau whakatoka anga mi tau whakaroanga ke he kehe ne kua langmatai ki ai he omehe hala. Koe puhala fōki ke ono onu ke he tau uhala ni kua hiki mo e whakaholo ki mua e te whahi maluro sino pia fōki ni mo e tau kamatamata ke he tau puhala ni kua takitake matakau mo e tau whakalaulahianga ki tau lākau hila, ia fuki moe AI. Kua whakalahi ua e tau numele e tau ngāta Pasifika ne kua no nofua i ki tau whanenga ngāo, a koe tau kafokia ki he tau halapapangu, ka whakatai ki whalu tangati New Zealand i siki sia fuki, kua lafiki lunga e tau whalu tau ngāo ki he asevili. Tala Hawaii he Cardiac and Respiratory Foundation ha New Zealand, kua ngatatuaini ke whaitau seanga ki kumi puhala ke pui pui, mo e whakamafisi ke moua lang watai mai le vekianga he tau mui tangata. Koe takitaki lahi ko Letitia Harding ne whakamaame ia, whalo tau kamatamata mai tau kakano ne kua tū tō lunga le kua nei ke tau mga whawa mauri mo e tau mga whawa Pasifika. Ta he whakaroang whau ne kua kamata ke lang watai tau mga whawa atanga ke tau siuske Nonofi ni silani to heke e wakalele hele tōru ka whenonga mai. Koe Pacific Resettlement Support Services ne kua ngahua whakataha mō Siaola. Koe matakau ne whakatua i he patuiki whene ko Nana Sipau, Charitable Trust, kua whakatakataka, whalua tau whakakuanga i tonga tapu he mahina nei. Koe matangahua nei ne kua tause pa waki mālau tōru ne kua mōua e tau Visa Pacific Access. Ke whakamāma whalua tau whakatokaanga tō tuku whenonga ki New Zealand, mai palana ki mua ke langwatailo tō ke māma e tau puhala ke mōwe tō kaina ke nonofuai, ke awane ke tokolonga lohe tō tangata ke nonofu he tahe kaina, mai onono fuki ke tau tutongi mai halo tōle tō ngahua. Ko Cassandra Vea tahe tō tangata ni kua langwatai atu ke he tau whakakuanga nei, ha koe manako ke mautau siu se tō mawhoa tō tuku whenonga ke monuina fuki ka watu ke no nofo he tamutu kehe. Koe mata kau whaka mua ni kua kawhalataha ke matangua nei, amena ke la tōru ke ka mata whenonga mai ki Nisilani, he white mahina mo e tō moua fuki whalu lang matai ka hoko mai ke hongfu maua e mahina. Toko hongo fule tangata ni kua ngahua I ki he Solomon Island Gold Ridge Mine ni kua tuaha kua memase. We a hongo fua ni malolo hifo ai e open pit taha I Guadalcanal. Moe kua moua e toko taki mai he ofisa ni leveke ke tole kua tupuka ofo bihia moe falinga ngau. Kua whaitanga tane kua kaumahale tu mui. Moe fi tā fōke mta kau ngā hua, mai he whahinga hua leo leo ha Solomon Islands, moe whalu mta kau la watai, ne kua tā atu e tu a awhi ma mawha. Ke kumi, moe whaitanga tanga ia na kai ne kua haha ki loto, he main. Ko lau tōru ne kua uatu ki loto, kua tua ha, moe whalu tangata ni o ke kumi a ulo, ai nā kai koe tō tangata ngā hua, he Goldridge Mining Limited, ne kua whakanga hua, ke he main nei. Ne whakakismana tue takitake mta kau laka pi Samoa ko Manula Ulu Sami Leota, ka eke kua whakatū fōki taha mta kau laka pi ke totoko atua I ke he laka pi Samoa, tō nā kai hanghang taki ke lātu mai tau whewa sipote I Samoa. Talaha wai he Samoa Observer ko tūmawa ngai ni a laka pi Samoa ke pehe koe mta kau ni kua pule ke he tau whewa laka pi he motu ni kua mailoa ngai fōki he mta kau World Rugby. Kai pehea na mula ulu, koe tau whetului ne kua kisia ke puhala, ne kua whakatakatau ke to whewa, moe tō laui ai e tā pele, tō ka lapu, moe tau mutakau ngā hua, pia fuki ni mahalo tōla tō siana ke he lalo langi. Ka koe takitake a Samoa ko la uli a le malietoa le Tea Schmidt, ne kua lalia ia ki whakatū tā mutakau fōu, moe kua whitāni e whakakismanatu a ia he mutau he tau nei me talhawanga, kua nā kei tau se, he laka pi Samoa e ngā hua halu tōru, ke whakalaulahi e tau whewa laka pi I Samoa. Me he nāha da tōla da wala tāla tutupu, ne ko mō mai ka latu e hanei, ko ina ngā rufa ngā whia nei, ne whakapua atu.